ngangana Samoa. O le ngangana Samoa e whawai ai, e fusi ai, e tau iai fo I Mateu Mau ana angano. Aho ina lulu ina le whawai, motu sia le fusi mama lepe le tau I. Ona leto iai lea o ni angano, pei ona iloa yaso nei. Ma o le upo moni, upo pole le toa tele o e ana, ana ma manu manu ili ngangana. Ona uava aie ma whaalongo ina whaalonga itali tonu wai. O tele vave na ua suinga, ma ua tele whaapoponga ele sa o male ilongo lile. Wali ali ya suinga inga ngana tautala male tusi tusi. Ele ngata ili suia o leo upu, pe ole a, upu upu, a upu foi o suiei upu lele ituai. Pe ole interesi, o suia ili tului, male ana ana. E tele taimi ua pule pule aile nga ngana tautala, pe ole alu le garage e au maile sa mala. O maafua ili pisa. O le tele o le poda mai fu o lo ainga. O fea, o fai e lo teke. Pa se se malanga aile wa lele. E ma fu ele, fa a pule pule. O na ua fai ngua fia o na tautala fa pena. O isi, ua sui le tautala ma fale o nga upu. O na oa enga, o na oa enga, o a enga, o na ponei. E o ele pule la o fale sa. E o ele pule la o fale sa. Wa mata o na fa o se filo ni nga ngana. O upu pālangi watovā ai upu Samoa. Ai maise pe ata mwafai e wha matara se mataa upu loloto. O whanga taa ona wha upu. Fai maile isi fai la unwa isi wha unwa talue ni. Tamaiti, ole a lea mea ole accountability. E lea wha pitoa isi ngangana Samoa le lea fai ngataa. Awa e tupu foi ili ngangana Peritania. E ona wha unga aina so. E tele taimi e tautala wa whaongale upu Peritania. Ona otu ai ona mawase upu Samoa e whetau iai.

e ai fai la hunga I sauninga te tele wala tau wha o ngāwha tasinga ngana I rua I se tau ta langa po se la hunga pe ole ofu e feli uli wai o nei tū e se awa fai ai lea whainga fai maile e tasi fai la hunga ina ia mauti noa e maa lama lama le au wha anungurunga ale suinga pito mata ina wa tū wa toa le wha Samoa ai nanu ile moto tutuila wa fulisia tala noa ngā tama mateini wa onga mawalurunga I fafo opotu wa onga a toa ma mea ta fawa ili ngangana peritania wa fai ngofia I tupu langa mfaa upu mafitufa I manatu pe a nanu pe eo no mea masusua I tala noanga ile malea ole nanu yaso nei e pe eva lea ole nanu yaso nei pe eva lea ma mao tua ele o iai ile lio ole au mea mamae e maalosi te ine le fai ngalena e iai a inga Samo o faa nga ai ingilisi e fai mangangana tautala I aso taitasi e maafua le na ona a inga na soifua I fafo o fo I mai ile atunu o isi e papa alangi le tasi o matua a o isi o mana na o lama latou e nanu a o Samo o ma matua ma e na fana na o manofu I Samo yesa uma o loo ma upele taafi o le ala le na e vave ai ona popoto fanau o isi e faa ilole alofa malfa peripere I fanau ile nanu iai e telepisi nisi le atunu I aso nei ele iloa ile tali telefoni pole faa chau olole ngangana Samo o faa malosia ili faa ngao le nanu e faa chau nu uai le pisi nisi ele ngata ile na awato o telefoni tangata maisi atunu Filipina saina ya apani fiti intia ma papa alangi maisi ele iloa le ngangana Samo o le nanu o tato ufiso ota iai ele opopole la ato wea awa olifa Samo awa wau ngofie tato we nanu iai afai efete na ile ingilisi ma le fa Samo fai mai le tula fono le malo Amerika Samo e malo si le ingilisi o tusi tusinga ta hua le malo o fai le ngangana Peritani o fa pe na le tele o saunuanga me fita la inga sani nga tetele e ma fua ile manao e fa asao le taimi a ua misi ai le fa Samo o le isi fi naunga o le inema ta upu a se ha eto e mau mau ile taimi e fa Samo ai se la unga ua umona si le fia e le fia I le taimi na fai ai le fa Peritani ino si pepa o loli poti ai tala fomu tala SS wa fa ta wa ina lava le ingilisi I le Samoa News no si pepa la po awa staitasi I le ai se ngangana Samoa I le vaenga atua I luma na o tua e le li wina fa Samoa fo I tala uma ulo umawa I le fa Peritani a me se upo o le fa tonu I le leiti yo e tele ina fa li diu se tala I le taimi o lo sa umo ai le fa sala launga I luma o le ea o lono winga e leo se fa li unga o mao popo na saunia wa pule pule ma pa ma panu panu I fa alongo ona siri ai lea ili tangata fa alongo longo e fa atari tali ili fa peritania o ni isi na o mafuanga o lea fa aina o le ngangana Samoa tautala I totonu o Samoa iyo na ponei o lea ole a au ili atu ilalo ni isi o nei mafuanga e te lefo ili a fa aina o le ngangana tusi tusi o lea tala noa inga tala noa ina I fa aenga umunu munu mai o le nei mta upo mafua anga maliloloto uo uiai na tupu I fiele ngangana Samo wa umana faa maao nia ni faa saye nisi ni moli mau atae nga ipu la pita uwa maua solo I Samo faa pea usilia ili lima afe tau sanga talu ona nonofo tangata Samo ya tumotu nei e mafayo na faa pese taofi ole matua fo ile na ola tatu ngangana Samo ito tono na senituri ele tau mate saa tele suinga ole ngangana e fa ta tau I suinga ni sifuanga a wale na aturo mea e fa matala ele ngangana ngā au yo inga o leo langa a suia tu langa ngā au yo inga o sui fu ele ngangana e fa asino iai e tele mori mawa tangata su e su e e I winga tutusa o ni isi o upo ele ngangana Samo mal ngangana ale atu melei o fa malo si aile taafi o ina na tupunga mai ei tangata Samo malala atu ngangana a lo ta o ni isi va ngale nei tusi e tali to nunga fa pena a mata mai le sopo pole e soto a tangata polinisia mai le vaenga le lalulangi o lo ta ua yona po nei o Palestina pole nupa ia ia po me sopo ta mia ana mua a o Iraq ia so nei a ile ia ini mau fa mao ni a manifeso ta inga po ni fo ringa tutusa o le ngangana Samo ma le ngangana ale na atunu a rapi a tu fa tasi tala e fa atinu ile tupu anga le ngangana na fa pele o le ngangana le atatu te fa ao ngaina nei na afua ili o ngā lalolangi na tutupu wai o tātou mātua. Na faa

0: Ayer fa kuanga Felice Micaele a fasa mo atu fasa mo ama o ani me nya ya lu alu ngangu riski paro kole la var kala ma a alu lo li u pele fika lu
1: ko kwisi e ya Faftai tele lava fafunga mai, faftai foi molu talia ina o unanga fachau vale, ula sui fifilo i maota malawa, fia lava uma awo mai ai, ia faa maangalo mali au unanga ni efiafi, e faa mamoli alofa malanga leo te maare langi tato toi filua, ili wa yaso luma nai, pe atu saai malona fina ngalo, ale neita imi fa tofafa soifua atu, ia tofafa soifua kakite tira wiki.
0: Tofafa soifua manuia malolonga ole po, alofatu perise mali, Tamaya Savai Lotto, ya Olo Isa Moa, ya Messifo, yo le Falitua Malolo, man Malo, ya Taya Lofa, Isopa, ya Olo Isa Moa fo, il Falitua Malolo, man Malole, ya Messifo, la Alfa Fonga, il Napo, Moliato Alofa, Anga, Messio Matu Matu, Falangang, Tolmona, Potongi, Maana Potongi. Moli atu alofahai ya te oulua. E mese foi o le tausi mtanga luenga i nainai ya fitu wao ya ma fatua ya maria ya male au fai nga luenga umalawa le foto afo i maisa amboa ya manai alauto malanga male maftanga le sa ya mese foi alofai nga malanga le maftanga ali Chinoti ya Wellington ya ile afainga luenga. Ole ole ngoli me retweet ya. Ya ole malanga atu i esi atu ma Wellington. Ya manu ya tele fufuanga ineva yaso. Tofase fuwa manu ya malolonga lepo.

Callaghan, Hugh Callaghan, I o iele sa tu lai mai le fua, o le tu malo fai ngoi no Russell, I le Bay of Islands, ia I le pito I lungo le motu re nei I mātū. O le sore tu sangata si iwa li maiva na maliwai, ia Sir Apirana Ngata, I te tonu New Zealand, ia o si tansi o fai pule Maori, ia o ia sa te ia le toi faa lo langa, revival, o tangata Maori te tonu o New Zealand, I le vai tau le century lua se fulu, I te tonu New Zealand, o le sore tu sangata si iwa li maiva, a lima se fulu, tansi iwa lima se fulu, ia na fai langi ni fōlau ngā le fōi taita ilonga o tangata Māori Aotearoa. O le sō le tausangata siiva tāsiiva I le mai ai o le taua mōmua o le lolangi tausangata siiva tāsivalu. Sa whamanatu ai ia le parade leo mo le aso le whaingoi na le Bastille Day ia po le Victory Parade Day ia I le atunu po le mālo Whārani ia o le sā whātino I nai Whārani I la so sumal faa ni tausanga tasiiva tasiiva. I le mai ai o le tau o mōmua o le lalangi I le tausanga tasiiva tasiiva. I le la saaf saaf vali ai, I a fita fita, I a o I la tau na ia I vai ngā au New Zealand, Australia, America, Whārani, I a na ia fo'i a nisi fo'i, I a o atunu, I a le sa langonango ina Allied Forces I le la teimi. Mule mule ane, ia o ilwa I taulea, le sa fatu la ima yei le League of Nations. Ia nono winga, ia le ana mufa yei o na yei ia le malo o fatasi. Ia le uwa taita ia telo vayanga, ia o le soifuanga malalangi pulenga. Ia nei te mili mai ai o le tau o mumua lalangi. O le si tala mbili mbili, ia o le aso sfuma lfao yu lai li tau sanga tasi valu valu iwa I le mai tau atu, ia mafak mbongonga le amai ila ofisa o le historian America, ia le sao lua I ei faa tula I mai ia ili tula nga fo ilia, o le pu lenga so faa tasi ala malo America, o sia mani maperitania, ia o le tatu tunu I Samoa, o le so lai li tau sanga tasi valu valu iwa, ia le sa faa tino ina ili faa mwe mwe lia, ia o le pūlenga faa so faa tasi o pūlenga so faa tasi le Trilateral Territory Governed jointly by the United States mahalo tero Amerika o sia mani ma Peretania muli ai faa tonu ina Peretania I lano le vava inga New Zealand e anga ia tu Samo I o tatu malamala mauma o le aso la nei le tausanga tasi valu valu ivo ni sina o mea le tupu le aso I le tausanga umvai Te maua nisi whaupoponga I te masani I le aso a tae hao whaftai. Ia ua toi lima minuta tōne ora tāleo li tū la e valu le uta pena mai tātou telefoma tāla mai sā moa le nei fo I tae hao ia e teo folofa mwha tālo fātūru tātou tūru uma na tū alo manu ia fo I tātou uma ia I le lofa maleanga leo le tua I le nei aso manulu o tātou iai o le tau ana nei o tāntio le tau manulu fu umau fu fuanga le tau ya meze foi la e ila e te tau te tau ma lea sori nei o diei fwit nei whan lau I mahalo longa lwe aso lona lua nei o ia so mulimuli o tuanga ya mahalo lor sai mahalo foi lwha toa toa nei mātua nei mātua mātua I lau tu foi pito la au tau sine o nei whan lau ya o fai ngā lwega foi mātua mahalo lor sai la lau sori tātua tunu te au mga lwega o nei aso ya wha manu manu wai ngore tau maa oa mai wha fore tātua ofisa wha sa lau I poru ron nei ya malo lava no sa ya lo fa tu mo tu ni ta ya tu tu na fa tu tu mar sa ngali mu lu ngal tele me sa ta tu yu malanga tu wa ngal we ngon ya so ta tu fo ile u malo lo me ngal we ngon pon po ya tu tu na sa ngali mu tu du mar sa ngali mu ai ngal fa mun mai lava le di malo lo nga ya wa fo I ya de ya so ya mo lo fo fo nga ta tu fa fi fi ngal le tei mar ta le on high school le on la la mu ta li tu la valu ta tu telefone ta la mai sa mo good morning Atalofantu ia Erika Maoi Mahalo se fumanuia Ia whapatua inu vea Le mafuta mai le neitai au good morning Atalofantu le tinapol fatua ia mafo Eric good morning Atalofantu fo ia Pofiti Fetoai Mahalo se fumanuia Terini Pab good morning Atalofantu fo ia Seoriana Sailele Mafuta mai le neitai au Le fionga ia Fafuina Tanielu sunga ia Fafuina Mahalo se fumanuia Fatalofantu fo ni sunga ia Palisi na leo masion tu a le neitai au Alofantu manuia le neitai au Leone lo lo wow.

0: Wa no wa nga tasi la wile ele. Ya, anga I malo ilungo ine. Ya. Tenga malanga na na le fa moy moy moy ta to. No le fa va ama.
1: Wa.
0: Elo se la nga na.
1: Mania, mania lo se au le cha ya o malo mo tu wa le so. Ya. Ela nga mo le ya ta tu te to e mata tu pe va ta ta la fo go le va o malo tu. Ya, ai sa o le ya. Ya te mi vo e pe
0: Yeah, I'm sorry. Yeah, sorry. Ole ta uo yel palang itu lowa le ah
1: melole
0: melole fa mai I'm sorry.
1: Yeah.
0: Ah ta ta ula samo. I'm sorry pisi me vule le fa mai ese tu pisi va dos.
1: I think a ta vo ina na
0: ole fa ta ta
1: una I
0: finga ta ta lia.
1: Ai pa u mo je me va tu ai lo le na fa I upuna.
0: Esa ole le le ta na na ta e ta ta lie. Alanga e fa mauni o mai vale fa mauni o mai le va o mai ma ta ni na na se sa original le ai na se. Ya ai ole tu langa na ya.
1: E ta si e se so balio. Ol for mele ol fa ma fa tu e se fa malo.
0: Sa ole le.
1: Alanga ol mele pe ya. Fatu tengo ngal wenga ya si si matua fa ya mau fili ngal bu.
0: Ya, na jo.
1: Ese magalo.
0: Ya. Ole ta ole na lo fa fa le mo lo uso. Ya awai fa pe te wo tu lo wa ya fa ya un fa te ingo. Ha te wo hal wo lo fa pe so le sta mo ta si so le na mata no na fi.
1: Ya.
0: So le sta mo ta si so le pa wa na ma ai ya ol ma tu fa le linga le ma sta mo ta si. Ah.
1: Aloi.
0: Aloi. Yeah, ele fili ngi na mai. Ya, a ju langa na tawa. Le ya lo fo fa le lo so. Ya, taimi uma masa uma. Se ma lo fia fia. Ana ya fo ya na ma fu ona e fa no no. Wai no fo e ma fa fa no no.
1: Ya.
0: Ah. Ai ai tele me ata la tanga tia. Ya tele ya no ya. Ya. Bitte fero wa ya le si pito. Bitte fero wa ya le si pito la fa mai o tanga. Ona le no fo ya. Pa man mo wa o fia fia.
1: Tawa,
0: Maria. Ah, you know, I tell her, you know, no, hey, oh, my, yeah, hello, Pomona Winter. I say, Pomona Winter, yeah, the mother of Marie. Marie,
1: yeah,
0: well, in a sound, need telephone.
1: Yeah,
0: yeah, Fafitaya, Ilia, two, Ilana Puipuinga, Lily, two, Langu, Tatu, yeah. Ah,
1: but
0: it'll swing on the top. Pay your talent, and I made a film, and I want to tattoo telephone. Yes, I only. Wa afia ya nai tangata maso ifu nai tangata ile vevela ole ole tau le lai tu langi ah Europa ma yes over ma se fulu afia nai tangata wa afia so ifu ona ole matua vevela ole la fo I e tu langi lo ye ya sa ole le ya ya tate tate lo apa ona matua vevela fo ya tate fa longo tu te tau le mana fa ah ya ona tu langa ole ole vevela ya ai pe ona fa ya fa ta ile nai tu langi mala na pui pui nga ya tato ya ele o mawol to inga vivela la mo wai o ina ya tunu ula lo a fie so ifo na tangat
1: ole ole tu langa na le mai tawo tu fo ile ile telo wai ngol lo langi timili
0: ya
1: a mi se ala wai ngol au lino le no le von fa so sala la mo le wai ai mai fo ile ta tu vai tu langi ya ile ni timila ya tu le ile vai tau ma fan fana ile ri vai tau sa
0: ya
1: ya mi se ala sa mo manu ye pe a fie ngo fil melon au lino
0: Yeah. Yeah,
1: matua si tia ilunga tulang ole uswing ole tau. O fesui inga yor tau leo tato matai tu temin ne.
0: Yeah.
1: Yeah, e pela e moni leo lau sao nang. O afiang ngal swing ole tau le afiang il pasifika.
0: Yeah.
1: Si ilunga tai matulang ole suavai ma pena. O tunu la ya, o tunu ya pito sili onna tele tulang ole emission fo iye tau kasa onna le fa asau. Ya tunu ya Amerika o fea farani, o farani o maita watu le, vaya sun teni.
0: Yeah.
1: Le ta fo ile la wala tulo fa fo mala la tulo
0: ta ma fo ile
1: ele ta se ya tulo e muwa ya tulo wa ya se vai tulo nga fo ie fa le tulo

0: o wai pao ta vale fo ye pa fe o ini
1: ya
0: ole ole swinga la ro tau le dela le wai ya tu luna
1: ya
0: a o tu luye pito silin fa tu tu ngata e tau wala o ta tau ya tu lu pasifika ma e fa ti ti le fa nga ino wai fo yo o fa arun ole ole o asuma pasa o na vo ye le si shoba I live for Yatama.
1: Esa olele.
0: World biggest polluters. Yell, la wa va aye, la wa itino aye, yafiang or sugar town. Ya malfata le, it's all along or two, amata long or two.
1: Ya,
0: I tell she, you swing on your town in my town. Ya, I have tailed two muta to live I too like. Bo ya lota to eat Taumanulu. Ya, I. Is ya by Tauma, my tip?
1: Well, if I appear all too long, Villa la le tau le mo ia tu nu la la o le lalangi e mo wai fu itata u se taimi.
0: Ia.
1: A me se a taimi le tau mafanfan. Ia u te ilo e te le fo ia tangata ia a fia a ia I le ma fo le le vela te le. O ta uon me le lo le ta. A le ta fo le le ta ila uala. A so la ula I titi.
0: Ia.
1: Pe a fa a ta tu nei o I sa mo I nu u mafio a ngā. Ia ta ta mo ia ni la uala. Po le lo ta tu tu ai au ta fa le awala ai a fo le le ai. Ai o tu lau fai ngā ruenga tu tu li mātou I tu a fo le le. Ta te I loa le asa o le ta le. Ah. I le pe le usha le sa u te tonu. Le sa u lunga le. Le taimi fo le le folat wei le. La tu lori folat. To le a fai atu la le asa ma le vevela. Ah. Ya wa ye fa tanga ta wa mu wa I ta ya le fa ta ida wa la sha mo ya sola
0: to we vai
1: ya te o tele la u li mama la to ma ida ila li ma no tu langa na mon me la songa songa fo le le e la fa pe o lu la vale le ya la fo ye e fa ta la ile lo ta ma fo fo po le ale ya mia o le ta
0: o le tu la ka fa no lo na le ma ja wa ti se pa ni ya fa lan ni Ya macu nu ye la tu Europa. Pia mali hiva afia tanga tu tanga tu macu.
1: Moi, moi.
0: Ono sulima tu bisa ngai lungan macu sifu. Ya le afia tu nak le heat wave le itono yun. O le tu Europa lima sino yuni. Ah sorry lima sino yuni le mawaya tu nei.
1: Ya
0: le ifo numero ya from talaga ye pio nei reporti le. Ya di sini awa yang kalau tu lagi melalui lagi licin. Ya kalau cakap tu IPM tu macam ia tu lang kalau ia lecau awam awam pena.
1: Ya.
0: Si dia pior tu lang orswa awam awam pena. Ya ia lebih cakap.
1: Ya.
0: Ia lecau la leh sahun dia lecau awat silu gol RNZ. Fan o se cakap siwa awang o mata primary school. O lewa ia le fufu angala awang SMN yo iPad for ia na fan lau. Le faila tu me awang tablet mami yo iPad for ia. Ole mat matu tua fa na ifa nga ino luwa nga ilfato sanga lima tu sanga matu
1: o jole
0: ya ole o mai tau atu fo ile timi ne isu isu enga ma pena ya mo cha tu loa ya o tu tasi ya o fo ina mo mail timi le o tu tu si api vo
1: tu si ya mo
0: fa ole le nga fa ita ole tu ole tu tu si o tu tu si fa na timi ni
1: ya
0: ya a fa ole matu ole le ama tet fa ga tablet mai perila o
1: sole
0: ya
1: Ole tu fa moy moy ni peni tu si.
0: Ole tu fa moy moy voler tu si le ngo.
1: Sa ole le.
0: A wa fi nga la ye le mai tsa. Wa tsa fo le wala ala o nga le o ma.
1: Ma ne ya.
0: Ya a ma tsa tu le kwatsa lo tsol. Ya ole tu fa nga ina va nga. Le mai tsa wa tu la solo tu fo mi swa o ka.
1: Ya
0: be sa o nga ye primary school pe o ile fa tu tu tsai. Ya fa ila no la ipad am te ple le va tu ti.
1: Ya la iti ti le ya tsa o tsa mo ti ma. Ah. Ma masini ya fa nga tanga tei to inga tanga tei ta to ele ya cha we ele fita wi ma le lai jo nei fa na u ye fa nga ya sa ole le ya we ya tu lo wa ila to na so I fuwa ele nei tu nuwa a tu nu ye a tanga tei na ya ta tu tu nu le na sa o nga sa mo ma ya tu fa ya la u ta la le se se nga a sa lo fu ina e te mo ni ma wi na pe a lu sa mo tu si la tanga tei sa mo Ah, le sa onga sa mo ya sola.
0: Ah, le yo tu si.
1: Ole ma na yo la to handwriting. Ah. Ya tu mai la I si fo I ele a fi u mai ta mai ti sa so sa fa na u nei tu lo wale. Ya ma tu a ese es ya ya la ta vai le tu si ta mai ti ma ma ni si sa onga I nei. Ya ma tu si la ta ma tu e no mai mai sa mo. Ah. Ma le yo tu si. Wa fa sa ha ole le. Sa ole tu single o. Round up, round ah. We be in asa sa o mai matus tu si asola. Tu ha o le fa ya o tu tu si ya te mini ya. Te lo ele ni ya o tu ya o tu tu si ya tu nu nei.
0: Ole lu tau na le we te mini. Ya mau te lo si tu la ngale le ile la e se mo tu la ngani.
1: Ya.
0: E ya ya te mo te pel mai pe ni lu mai. Al te mi ale la iti. So I thought if I bought two in or two long or two to see my fight out to see. Or I'm going to leave a little John Unia to New Zealand. Or two to see my fight out.

0: O isi le teo Pasifika, e te tono le teo malo a tō Wellingtone, ma au au nangar soifua malo loina, I nefo I tō malo, e eipu lenga I tono o Porirua, Kapiti, whapea Foi, I a Wellingtone, ma le Heart Valley, I o vaenga o maneolo o I eila tātou tautua le nei, e whaklau I loa vaenga tā ua ma whi au tā ua na soifua malo loina, e fsosani nei o tātou tangata, Ia wā fo'i le pui puinga le lei o le soifua māloloina ma le ola māloloina a tātou au mau I nei a tunu'u o New Sila. Ia o le alalea e fifia lava tai whaatalo fatu I le nei tae au mālo lava le soifua I a tautou. Pei o na whaiona māua ma le tātou tautua I lunga o le tasi ono tasi ma le tasi whamo. Ia whapena fo'i I lunga o le Facebook, o le YouTube, ia o le tātou ubenga ta whailangi. Ia po le website alesi ufonga o le laumua po le Samoa Capital Radio il nei fo I tae au. Fifia lava I whailo ato leo whatasi mai le sunga ia po le fionga fo ia po la ta I vau le lua vesi le lua toi lolo nei tae au ia o le tato maa lolo nai tal janoa ini si fo I waenga I eila la tau tau tua ia ma wha lau loa fo I ni mta utahua mwhaiona fso soani ei pia I le mamalu o nai o tātou tangata o lo alala I le neifo I vaenga o Wellingtone ia manisi fo I lo mwhaiona maua ma le tātou tau tua I fafo ato ni usila ia e au ngā umaneifo am talanga wa vaenga o le soifo maloloina soifo manuia ta alofa lava vesi
1: malo soifo sa velina ia vi ia le alofa malanga leo le tua o taunu mai fo I a iulai Bo lewa se la titia lewa afalta sanga a
0: monile
1: ya le ali ya fatalo fatu le ba ya male malo tupu mai sa molo fa fu mai nei sa ya o ma tsango fie ya sur ma tsango fie la nei porua isu nga fa fe nga nga mo tso fa le tsu ale nga tsa fo ile ya o afio nga pa tele o tsa mai tsa sa o su nga tia I epikopo ma fso so ani katoliko fa le tsu ma tsausi na yo tatso ma tso ma tso fo I lo fa pea ona fa alongo longo ma fa fonga mai lawa ma otsa me sene ma tsua ma lo loman ma lo man ngalo ngale tsua ia o le pa ia o tamati na talavo nei fa ia onga foi lo fianga ma lo longa mai le ma ia onga nei va yaso ia vi ia le tsua ma se foi na ia lo fa na witi ia fa fetai tsa singa le tsua ia tsa tso ia ma lo al fa ma lo silo afa le tsa sanga le tsua umi foi
0: Mo afen wo no le se etwa. Iwe. Tu so le wa tu amatalia le le le si tu sanga fal tu pe. Ia tu sa la le tu e amatsa fo ina. Ma tu wa fa vivella.
1: Hola. Nga la.
0: Mo le au. E fo mo tu wa e fa tu tele tu por kalame.
1: Ia.
0: Pe o mo me o semina e workshop ia tu tinga lue. Ia wale fo tu amatalia fo ili si va nga ta wo nga lue nga nei fa nga solo. Tonol soi fo malo loina ma. Mai au au nanga lo tau iai.
1: E le motu wa, e leo fo ilea e never ending.
0: Ia.
1: E umatu le singa nuenga, ia la fautu e sao ni mo le singa nuenga. So e sa o alu po le tua fa kakako maloloa pe au kei me mo inge kakao makau.
0: Ia.
1: Fa malolo tato e Yesu.
0: Tati e tonola.
1: Ia ngala. Sa o. Fiwala ye malolo.
0: Mo ile malolo tu ma.
1: Ia ngala.
0: Ia malo, le lua po ani si vai ngole a nga e le cha cha noanga ya le che va tsum tsa ma fi fi o pe pa ne wa cha pe na ye ya no no wing ol mtswa che le la vo o ona nga lo tsu nga lu ya
1: ya e ya ma tso nga we nga pe a tsu tse pa tsu tsu ya you lai ya me a you ni you lai ya etele ya vai nga fo isa fa tsino inel ma tso po kala me pe ole ole bala audia ina wa u yete wa ye la wa on mato service tele mato tau tua ya e pe o me lotinga lu ya I ole tu langa le tina mai tanga fai lele pepe fo ya fata si ai mal fa popo tu ya I ole fai ngale ole promoting ole healthy eating ya mal tam fai fo lefso so ni tatu tu no tu tu ilalo ya le suka ma le e wa o me fai ngale wa o ina fai mato ya ma nisi o mato ya ole ole ole bala audia wa o te lo tu te tala noa I ya ila soifua malolo o tausia ia soifua malolo ino tina maitanga pe o fō mai fatosanga ma fō mai tono fale mai e vatu fō ia iste tala o mātou o unanga ia lo o fai e kupinga moana o al kupinga moana o le ingoa le po kalame o lo ngalue ai I tutonu lo ha ia e mese fō I o se ma ainga mai le tu fa Pasifika o al tu atele o fō mai fatosanga ma nurses ita tono le maternity yo lenga lue mo tato tina pacifica yo isi tai mi lato tele mama la mai tatonga nu ye nga

0: ongol meanga also to la fono. O why ye sangata e o isi taimi e o tanga ka lai la ke lua pe nga maka fi filengi mai e umai mai po pe fwene lua push through mai wa saule text gesi text fa fia mai meli fa fia mai a kelefongi mai ia wa itama fai lua lai po loka ia ala wa oso fai mai lesi page ku a pe pelo pe alua mai lesi sim card fai mai e ele itama fai lava kusa ia lango fa maka la kwa mea ia o nga o mea nga le fa o nga e tangata ia tatou mata alai a ia ayo sau mal fa fefe la toia o le mea lani a fa pe tupu wa ile matau po le fefe le tangata ia po le popole a po le mafatia o le nga wa soli ku la fongo. Awa kako ke mafau fau ma mai e mea a fa pe fau o tangata fa inke fia fia ke teks fa yau kala fa ale fi tau ili sangata a e maua ili tangata nga ale ma tau mal fefe mal popoli ma ke sur ku la fongo e le ka kau nga e faya pe ortu langal na lewa fa a ona o le tele o tina mafatia o tele fo o tina e ava koe teks ya sale mafau fau ima le fa pe alato a ye leo moi kala kanga kai fa yak ya si tina linga mo o kilangi lenga fa si o tilu mo longa fali mas tina linga mo mai oi hasting linga fe o kim kama ke ko ru ya mal tele atu pulanga ke o ma wakto mali liu pe ala la ko le texel o pe la popole o le lo po eta pa ya o le lo po eta e afini e longo o ngala la ko mal fa fefe e ke ta uolo ese si ya mele fa ya oi e fa ilo ta mamlo tinya o te fa ta ma ia ia lo ainga a o upu ia fa fefe
1: fail what's just over I it just to sing ma fa opunga nisi fo ia e tato fo ia let's just over if I tell willing ngana le fa nga tato la fa ngana samu ia na tama fo fa lo le le tula fo no le wa fa manino le fa mal mlam le wingo upo ia le o mai tono tula fo no o ato inga o te lum tua fa ina la vale le ma fo fa ia o le loto, o le tangata le nei, le e fe awe e upo nei. O le ase fiso sani o tau lai mawhai, o na tau mawhai e fiso sani le tangata le nei le ai, e la fuatu iai to singa nei, tau whaamata uia, to ai ngā tau muli muli man tau la malama le ai.
0: Ole me mo mo lava e ta tunga sa ka nga fa ilo mai lunga au wali tu au wali nga nga nga a wali mfinga mo so soangi pe ale ilo pe ale ata to leo fo ma ele lo fo ma ele to te ma ai afa pe finga le pio mele na tupu mai fa pe wo fefe a ma ngofo fo ya wo fa fefe to we ele ma finga ilo nga ki manga mele so soanya wali sfi meta wali a savelina ole amatanga tsa sanga ne na amia tsoi ma tsoi le ofisa le le ine polua e le kolisi polua sa fa ye ia le ainia onga fo ia le le faita ma sina ma fangi la to semina a mo la to le le ia ilunga mo me o sa kingi malako leadership team nga amia tsoi la ia le o mato team be mfinga mato o mai e fa matala mai po o amato tau tua e so soangi la tunanga la lea o mātou e aito nō le whaalaputonga a New Zealand e mea tau soifo maloloina e le family violence, ma le sexual violence mātou te iai e te le alaina mātou fono o fono New Zealand atoa lava online ya so tofi ya i tasima sine ya so tofi ya tele fwe ino usawa fa ya ima nisi osunga fa fea nga inga tangata mai matanga lwe inga ma leo leo a pila u nana ilo ima atoa leo leo na amilo failo mako presentation o mato to say ya ili mato tau tua lia mato te fso suani a iloa loa es tangata la ya isi se isi na ima amia fso suani po la sawa inga kwa inga sawa ngay reach out mai longo mai mato te faya fo ia wala le fowa pe no tsa o lua vai sa rwai no sa fo le kosi ne por rua motanta pacifica ina ia i loa ma tau ne la fenga no ngatali atu e se tangata e sau ia te o mas fafita audi
1: ia
0: a wa fena e tali tangata wa ka ko ta o klon me e ka ka kala ikik ngalan ko pu ya o me nga o lo ka kala ikik wa e tu wa e tangata ai nga ngali ka ka le fa ya le la mi o le nga so o wa o nga o mana mai tu tilo e o fatasi ma le nga lu e matangata ia e fa e so swani na ila to fa fit ile mental health ma le addiction wa o tangata ala na o e ingu ya ava ona ma fai fala au se ka fa ke se ia ko inga me ai ku pu ya la to so e ke le fa fitau o le numela fo tanga pasifika mama au le ma wa le a fie to inga le wa fai tanga tamelanga e ke le o isi a

0: la fa pea o e o o ta kanga ki lo ma fuka la e elele ele lo la mili mili nga o fa fe fele si kanga kayo o to inga me fa pe nga wa
1: e ye se ni fo ni winga fa alia po ni winga va aia po symptoms em fa ngo fi e ona i lo e o nanga nei tai pela o to ma o nanga ye soifo malo loina e lo ai le tanga tsalia le wa wa mafatia i tua inga fafita uli ne wa lem a lem fenta utala
0: e mafai a fa pe o oye to tono lo ai nga malau fa no te va e lo wa fafine fia fia e an le lotu wa luta alonga e auta a ai te o ma matau tala tala e ke e ia ia le kem fenga le i kakotin HS e alua e kulanga nga o ke ia wa ai o pau o lavo le feisi e lawa anu ye yongor tin ages ai e isi taimi te lo ai wa ke ia wa le fia fia wa wha ngoa ngoa wa withdrawn fa ingani wa le fia saufa fa ai wha kasima le a inga e te lo a lava yonga winga o inga a maka ilo nga e fisisili ma kilo kilo la le me le tupu a ai wha kwe a kako kwa kaf mai na I'm so right ke fia le loku le I'm okay I'm le fai o mea o ngale e fai so oral excuse fa ingani wa iloa wa le fia alu so oi fafo nga e tangolo le nga e make ia lo lea tangolo fa kalangoa a isi me o tupu walanga o isi me fefe ka umai langala ufa fefe kwa kanga ka fapea e ke ka uolo isi si o lewa uloan me kengo foe malo a inga me fapea so pat olo winga ngal tu la fono nei inga ia matai tu wai tato a fapea foe faalia kwe sa ukama po sisi fapea oli teks lenga ama ya imai awe ke akama fapea ia ipe fapea valia no take it serious lakulo si teks inga ke lua ele kalfea ngai alu sa olo laukala ne lauka ua oi loka mamlu ki ngā oi ke fefe fapia le lau avea lau text lei leo leo ina ua oi si ala wasa wai lungo al Facebook wa alua e le si fai mai le text matu ya po le comments i lau ai ma ngā ele ma fawfole i fapia ayo la joke ai but awa ke text fenga le fa mama inga ni ko inga me fa penga wa ia e matala fo mai ki kira fa pe fo se kaka me se fa nga nga wo ma le kaka ale wa uma le wo ale wo text me fa mai ele ya ye e ko inga fo nga fa pe akale nga ma fuka ya ele se se e ta tonga no mafu e o ko nga kala fa penga e ka nga take it serious longa winga la wa ya ile mafa fa e so fa se mete oi e la muli muli ya e makala ma kilo kilo po fe ke ali ma va va ai a po o a fa pe wa ai so ka nga kala i ka kilo kilo ya pos ka nga kala ka ma sa nga pele ai a e a matala matatala lo mafa fa i mete ali ai ai me so tato fa na inga ya kilo kilo i winga ka mai ki a wingo tangata po o fia fia pe fe siri ka langoe are you okay are you okay e se mi ko kongo nga lue la ingo for ka kamarongo mafukianga manonga fefe e ke iloa yong falling ke iloa yong a winga ka iloa lea o lai e se fale tonu po se fso suani mena o mia
1: e ye le tamaititi e polo tangata fo itono la inga pe fefe ai e toi e toi tala noi lona a inga ai afa peo le ma tawe va pe ta ital matu ola tsamalo ta vatu fenga tayan tana no te we ini si mem feng tai e ma fayona va pe te fa awi si si tanga tai e ela ta la ta ye te lo e la ta la ta ye le ta mai titi le po la tsamale fena e wi tanga tan nai tsam fa ye wi e si si ola si fa tala no ai wa pe afa ye le le mo fena tsau tala mai i e lo nei la va matu am lo ntina ma lo ntama po lo nau so po lo ntuanga ni
0: io e a fai o skanga ka olai kongo la ainga olai lo el kamai kiki olai or tanga tola ainga la fai a kusime fapi a e finga tata ma tisin kal kongo po oil ainga la akau ia pe a fai fosa ainga fo ili a ilai pisi a se asa ka fai kus kamai kiki a ta fara plave se oro sa wai se oro a ta fa penga a o isi tamaiti e open la kau kala e la kau wo e open la to filengi e open tanga ka finga ili ma sangi ai e pe open for faya onga a wale te lo isfa fita au li e mawa I tono ainga sa itulo fo imi sexual abuse e mawa mai oi lea onga e o tu tamaiti lea onga kau I la kau wo o lo ka mai ki kau la kau ainga ia sa urong lea tanga tala anya ngā tau faya onga ia pe o te tamaiti tau faya onga ia o inga fai mei lolo susu inga ia e ke kele ainga leo ko leo leo po lo sasua fea I le fai mei kare ngonga a la lo ke leo ilo ale ma fuka mali ka mai ki ki but ole wing ole kula fono ngei ia tato mata alai matato tilo tilo po o a winga o a la winga kangaka lea le faya ia ia la mionga lea in eta to loai ole petten ole

0: tumanga fa mai mai tau oi a ko sa kafa yeah. Pe sa u a elo so lo sta avalo ku so o yu morto fa le a te lo ele ngo fu tanga ta ya nga e tilo tilo le pe finga le wa element pu ma tua o nga no fa ya o nga ya a la to tama lo tu lan sa aval fa sa sa ku ai o alfa le ainga le ke a wa ku wa ku le o le o sta ma lo mas ma lo le fa kal kali ya la o kai o fa le
1: Okay, little mate.
0: A e fwe ngale wa e kikira fapia. O vai sot nga kale I ele a au te lelo po la mea le nga I e kango mai kau kango kusi lalo le aso ma le kaimi po fea nga e iai a I a o le loitering ni ka ka fwe ngale e lasa me ori e a fapia o e sangata lai ki arwe ngofo ngofo le paka ma e maka maka e ka ngalo ngofo ngofo le paka ma le mall ma le shopping center a e a fai fwe le a o lai ki ngofo ngofo I nga ma le onga o lai I se ma fau fau nga ke mai kau se kangaka pe a I orango winga e le o se ngofo ngofo le leila ngofo ngofo

0: Oi, ya, kusa malifa moe moe, ina ia fa leanga inai, oi, ia po se at po so wa, talanga kanga oi ia pui, ma siska ngaka, a lewa sented kangaka le siska ngaka, ia vea kunga, o fai mai e ingi tūlanga matanga fa penga, kusa awala o malavanga, a fai e mauai o epe fa atupuai, ia le bionata ua le matau, o le fear, o distress, o luna winga. O kūlanga ngā e alu umalai mai lalo o le sori kūlafo. Faitete, faitata o le mea lea o le ngufum whaafifilese mai maai o le iakia o wakai whakunga e o kufapenga o le mea ngā lenga kele ngā fifefe ngai tala vau ia ngai tina tala vau wa wō mai si tama o pusawa wa wō mai si tama ia le kai milai maa whanga mafukanga ia puela ko waka ma whapea a inga o ngā keke a wale koe umale wō sauro mali whaupunga ngā aka le koe woke va ele kan ko no wa kai ya ga fefe ala yo skeng ngi ngi fapia please I do anything I've made a face to me a o ngaru fa fefe mai I awe ke fefe pa ora kala e kan ko lunga a ke le ke ai e le fa so tai se si ma yamato ka yo ma ko ka u le le inga ia e ai le ya foi marsi angol tu la fongo e fa sala ka ka le le foi la sa we la lo e ma fa ye le le o nga avese o ma mai lava ia langa ke le fongi langa laptop po amela a su e waka a vese mai fa sala foi e alu lei lalo kula fonia o le stalking and harassment
1: ya mane mo tato foi e lele o manino ia i man la mai en tola fono le ona wa ye le me pa pui pui mai o e ma malavea e mai e ia tato mai to inga me fa pe nei pe a ye fa inga tu sa le tau fa mata o male ra e le fa ye tangata ye lalo le tola fono
0: Le fai lai sawe ma le si vaenga le ilalo o le numera luatasi ono ilalo fapea. E le ngata ina direct, le fai sao mai kangakale ya oi. A fai fo e ilua kangakale wale sao mai ya oi. A le pe masangi sisilo a inga. Ia le loa meli mai ya oi fapea. O ha mea sawe linga gai fai. E fapea. La e le wakango lo fao nga mai kangakale wale a inga mai. O fia lai aru yei. O feo New Town lai faka wai. Su e mai loa fape ia alu o ngai kangola ia le poe mesonga aka ia o kiu lang fape ngai kusala lewa le direct a lewa indirect pe ta o fape o le third party le ufa o ngale kanga kalonga koru longa winga pe nga e pe o ia nga faya pele o ia alu awala mai sisi e mo dia lama o ngā leo tama fai fo ele su e awala mai e whao ngā e sangat ia e mangtua fo ila tātou ia beong takala ngoa le mea le privacy act male private information awangi e avea fuing fa makalanga o le sangat kai oi le sangat awa e tele ai ngā meri mai fa fa switi mai fa pe wā mai oko wā a fesi kai ngeo ia ke kango le ka oku iai a ngā kele oi lua o lewa kamu fa kaka lea o fiwe su e mesong awala ya oi lea lo lawa ala mai I inga ia mawa ko po fela ke yai ia e mata ala I tato o wiki a vea fuin fa matalanga o istangata ia o isi fo ike mi fa pe o kokongu ingwe ske ma onga ia e alwa kul kangaka le kakalango fa ngafa mai ia o kia onga fo I a pe o fike a onga pe o kia ia o lafi fela mka apole ingwe ske pe ike ilo ala ske kasa vedinga ia ngake ia leo kakarak ia fan ma vasenga o lala le silo vasenga
1: E me lei o te lei le universite.
0: Me fapenga. Ia nga lai e ngimo ya ka ikale a wala le lai fapea ka ikale in kale sisa o mai ya ila ka maka upuma o ele ma le mele maka maka upefe. Ai le lo le manga o ia. Ia mo sa wala e fie lo ai. Po fia la ke iai. Si ela koe fai ia a kumlanga na ia peoro se tulo fo ilo tamali anga le wafa o nga oe. Ai peo le winga nga a. Ia tatou matalai, ona ua tele ia tangata e maali liu, le itu pata maitai, le itu patina, ia mawhanau le ilalua, ia male mele o le violence, I paanga, mele ke aloa ua, whakuri kenge ua leko I mga awai. Alu loa fai mai lo, fai ngari po o ngā ni fui. Ipa po, kongu fai ka le si alai, sa wā le si lai aka aka mai. Ai le loa, lai makua ma whakia, le si fai ngā lai, lai mili mili.
1: Te leo tō I lai tū.
0: Ia ngā, lai ngofu alai, fai ngur fapea, lai fai longo la ngur fai fia. Wai le loa, lai alu le lima le tek, whakari wai pēa kūro.
1: Ngā la, sa o le ne. O nai, e mo ia e o le pi fai amali, e matali e ia, e mantua. Pe ama fo fau pe ona e tā ua. Ia, e mai se nei tupulanga tala vau.
0: Ia.
1: E o mai fo,

0: ya olem fai ana tau ave lesi le le fai ngata ia ma fa oi lava le leo ti a ia lava ia po nisi fo I tūlanga pēna tūlanga e tau na pui pui malu I e ta tau ma ma ole ngalwe nga fai fātas
1: ia oleua ole sawa ia I ia le tūlanga fo ili a leo leo a fai lo e mauti noa ole ole kan ole leo sawa I e ma fai le leo leo nga ave loa se te tusi aloa ia tusi tusia a waku lo la le kusi a oe o longa winga lola o le warning nga kau longa ku ai a fai a waku leo warning ai koe fai a longa winga ngawa fai a malo I loa o le tūlanga le efe mai o kule lima kau sanga mifai fai pui pui ai lima tau sanga a le ngau sau nge ia le le le tio le nga I le taa vale o faa longo le kio pālangi le kalangoa mai ai le ka mawhai le national e ave ese le e ele mo le tama e statement ngai ngai e li tu la funu pe a mo li asa ka ngata e I mea yo le sexual violence ma sexual abuse o le telo isa ngatai mo li a e koe alua koe ma le faa punga ngai lalo faa peo faa la e kiki le faa salanga o nga o le good character fa mai langa ya mi o le lei o le family man o le coach e ilonga longa numanga e aru le all black you know le ala kamfali nation e avi esel mea nga awa fasala oi fasala a ele fa pe fasala fa mai o yo se kama le lei o se kama aluf a ilo a ki alofa ala le mea linga fa ya
0: o le sotu la fono
1: o sotu la fono o mai la il fasala nga pa ui lalo a fa fele tangata le nga fa ila mi leanga o le e o langa a korta nga kalia le ala mafakia masafa Onga o ni mea la ia whapea, ia te au la ia uke lango lango inga le pokala melea, ka poliku la fonga whao fila le nation, ave ese le mea nga, a wao iskanga ka maururunga whinga e maururunga lakta tūlanga, lea la sefe mai ai, ia maampea a ka ofifo iwa le whailo inga le ingoa, onga le kūlanga nga, ale sefe, ale mafakia le, ai oru tūla fono leo au mai o le stalking and harassment, tatou na fō utam, tatou malamala mai, Awe no fo ai langa wa kele fa fika o le kukupu o nga o nga mal fififi fa ai loa le wa fa kula fongo a ai loa lo yes tanga ta finga le le kau fa maka o kia oi li poki ye peva ai se social wake up o tanga te tsalton wina ina ma fainga mau ko so soangi inga e sa nga le mu oi malofa na
0: manel sa nonga a vesi ai manso ye fo macho pokala meli to vaing o tupalanga tala vo
1: ia
0: e manso le cha cha no la ve lungol vaing o se fo malo lo ina mo le lauteli ia te lo ai fo ise se ava no mo mo le taimile ona e le taimile le mo tupalanga tala vo le fe macho pokala me is for really e se cha o vaing ala wa pe e mana I fo fa mafa tele nei tupalanga isi taim pe fa yo ye inicio mafa tia mai tupalanga fa fi cha uli ai fi fi fi tau te tala ma whae loa ia ni a whianga fwy wha apio iai. Ia ma wha maninu ati lia I lato le o le ia so soani mo lato. A wal fi fi tala noa, fai fo ole ma whae tala noa I matua. Na ia au au nangai pe au tau.
1: O le mea tāua lava, o le vaveanga pike kākou a saulo kula fonga whapea, tatou tirotiro lei e alanga whai, mo le tatou saunga le mu, ia tatou tala noa loma whae loa, inga ia pui pui, o e alanga ale I loa, e alanga whai kula fonga ia, o ngalai kupu lava, ale leo I loa, ne lau whatu la fonga inga loa, inga ia pui pui ia I tatou, ia ai au ngā fo I silsila ia ia le, ia mari le whai ale,
0: O kesila
1: po ai la vale lo fa
0: ya fa ya
1: va ai ele actually ina ia fa pion fa mama la ma ima tala no a tile foi so so ani mota tu plan tala vo ya e ma lo la va ma ne po kala me ne ta ya
0: va tai e foi po kala me yo po fa yo ma lo ma sanina tala no ai ya no fio ma la wan o lo tele foi ina fa ma ni no ai ya va nga yo tu la fo no ma tsa po fa yo ma lo ya e pio ma ne e o tu plan tala vo e sele ta wa ne va fa tai tele la va Besi mo po kala me nei tai au. Ma lo lava leo ntasa I ia. Fo ili fai mui mui to I whilo a ili maa sina ia tala no fo inisi vahenga ta au e whalau tele a tele.
1: Ia whaftai fo isa velina, whaftai tele lava sa moe lau whafunga anga. Ia o la fo isa upo le tau tamali lau whafunga. Ia ole nauna unga lava lau unga. Nia ia whapiona whamama lama. Ma ia mau mai tata. Uri soi fua maa lolo ina lau lele. Tato to I whilo I fo I. Ili a maa sina ia to faa soi fua Samoa.
0: Malo faftai ia ole tato po kalame nal malo lau fafonga faftai tele lava le fafonga mai ia e toi fafonga po tato po kalame le soifua malo loina ile vai e sofou tai masani ia e mol nei taimi manuia lava ngalue ngofianga iai ile nei vai